0: na wo batakwa n'ime ekwentị anyị
1: no na ma jọkwala gị egwa onye enu kwa no ebe adugoda omakwa be jakwa kwa no ogwe ebe nchekwa echekwa go ozu
0: oga wonu ojiri na oga lota n'ike na ebube nke na ajuwa ajuwa wu to tipe tere tere
1: tali ji kwa ji kwa ndị ga ma oya ji
0: oga lota n'ike na ebube ndị ahụ ojiri mbe ayara ha ozuru ala amanu mo na eche ka ha nwe sha ko amanu mo ye uche obi ya ha na eze we n'ugwa na anyị ihe ha chekwara
1: ngwa na
0: mo ye eze chukwu ha ga eme maka nga ahị na ugbu a nga ha na ugbu a obi agwụla ha kpọọ anyị n'akara ekwentị 081-606-3-6187 ịkwara ezi nwaanyị jụga m ka awụm adanne ndị

0: egwu nke atọ. Chinedu, Chinedu, Chinedu, ugboro ole ka m kpọrọ gị? Ugboro atọ. Ewu nwa ọjọọ, nwa ọjọọ jọrọ njọ, nwa ọjọọ shi o were ba nne ya n'afọ. Akwa ịhụ na ịdọla ihe niile ịdọrọ, gị na nna gị adịghị na mma tupu ya anwụọ. Ndị ohu ibe nne gị abịara mejiere gị na nna gị, ka ị bịakwara sị na nna gị gwara gị na nzuzo na akwa ịma na ewepụ ndị mere nne gị ahụ, gị na nna gị akaraghị ịdị na mma taa. Ị karịrị inwe ọnụ okwu ị ga-eji ekwu ebe echere ka a ghara ili nna gị, ma ọ chere ka a ghara ili nna gị. Ịwụ nwa ọjọọ. Udochukwu, ihe m na-agwa unu ugbu a wụ ka unu gaga buru ozu. Unu egbuola oge ihe unu karị na oge agaga buru n'ozu nna unu. Lie nu ya ife ọfụsa ya afụsa, o nweghị ọ ga-eme, ọ ga-anya opeghe ya. Unu gaga lie ya na ihe niile na-eme, ọ lụtazie jikere si na ọ ga-abịa. Ọ nwekwanụ na ndị ahụ na-achọ ya chọgide ya ihe a ruo 10 years, ya wozu nna unu ga-anọ na n'ụlọ mọchụarị daga 10 years. Lefuru m ya anya, ihe awụwa ọjọọ na-aza Chinedu. Lefuru m ya anya, ga lienu nna unu. Kpọọ ndị ibe nne gị, ha bịa ma mbazụ, ma ihe ọwụla unu na-eme, mee nu ya. Onweghị ananọ na oti agba nte n'ụkwụ, onweghị ihe ọwụla ọ ga-eme. Ga lienu nna unu, unu echetele ya enough. Ga lienu nna unu, onweghị ihe ọwụla ọ ga-eme. Aha m bụ Kelechi Eshimakwaku, ma na-edetere unu ederede. Kpọrọ unu m akara egwu nke isii.
1: Ụmụ njikọtara debas na ahịa wee Oriakụ Chidimma, Oriakụ Chidimma. Si na nwekwara mgbe ihe yikwara ihe mere na ezinụlọ ha, na nwanne ha nwoke nụ ala bekee agwa ha na ha ga-eche ya bata tupu ha elie nne ha. Makwa nne ha nọ na mọnchụarị a na-eru afọ abụọ, anụghị udum, anụghị yọm. Ha anụkatala ha iburu nne ha gaa lie. Ị hụla ndị a na-asị dowe na ha na-alata, marala na ha adịghịkwado dị ime ihe nọ n'ime ya. Nne gị aṅakwara ha ntị. Aga m asịkwa ka unu buru nna unu gaa lie ya. Biko unu hapụ n'ihe ọ na-akọ, maka nsogbu gbara ahịrịmahị na Naịjirịa awụkwa ihe ọ ga-alata echi na nwanne echi. Ọsọ ka ọ gbakwara ihe ahụ, nna aṅakwara ya ntị. Kpọrọ ọnụ m akara egwu nke adịka nke asatọ ka o dere ihe a, nke asatọ.
2: Onye m ji ederede ebe a ọsọ ahịa Maazị Kalụ na-eshi Amanduba na-edere ederede. Ọ sị na this boy na aha adịghịkwa ya n'ala niile. O rere ya erekata na ebe o ji ego ga kpọgọrọ Ghana, na ibi were ala retụta ala were echu obodo a ga-aga maybe before you know it, gị nweta ego kwụghachi ndị e ji ụgwọ na ihe niile. O rere ala ebe ọ gaghọrọ Ghana na biko hapụkwa onye